valiho i oho. Ke o mea o pūrose i honi kaurana, he mili mili ho i no ka malahini. Na malahini ho i oho, i ka maina au, i wana ho, i a ho i a kūpa. I a nei, i hono, ka ini, ka ano i a kau, i ka luna, na molo kama. Noho noho oe i ka oho, i ka lau o ki pai, e hoa